0: Ja, kann gut an gedacht werden. Aja soll reden, ich bin gerade an gut. Da kam Aja soll reden, bin mir. Ich kann gut an gedacht werden, bin gut.
1: Manna, tai ma nasak ngay tak sa katukam kanukut katak ka ikanam mikwani kwang kuta kwa generation na kahwi nga kanukut si malas ko kutwani ikanang simtni yuk ris kumas kenata ikanam kanukut kakluki yo ko malgit makut ikluya iklunga refkatu niluki kwa ikluya kutu niluki kwa pinilu tung taumun tama natsali lit na utuf kenani kis ilham tnik ilam nun as to has excited lalga nip pungri seet kakim kutiyut ayok skinatin khatin lupini lutin kan to kan reit nga lutin tamana toi kikti kutmun litnaugut huskinani kuingat umiokt kimni dort na yoksa takakluki ilaput ang lewasim ni taknaklu uwe taktaw ka doka tkan katwang kot ni lu akasaw hanggul gait tamaskuy tatok Pihtiklashuk putakaklu kitakakanaklu ting takkuithun sangau nata takwam huangkuta mikil ngushut futlu anglanilu tapayaklu takwam takakanaklu ni ilam nuntlu paktakamta snihtakamta amnigam yukhanin nang kakamta kankutsi makluta akamat. We kaut fit kituk pailgatin keva, kwas nulak kawat kituk pailgatin keva. Doi nyutan kankuta keva kaluta. Sakna kwani tamana kankuta atungat kusi neput takak takaluta. Inhkut futsu angayukam nik nis ngaluki nauhtu minaki tama kutoy angayukam ta mannat sak nakwangkut nun litna gud kusina umyakt akama talilu asin rilungunik akkasawt kani kwa ana putwang kuta kan hus ngaw na ko asin rilungu kumakta kwa asin rana kwa ni siya kakluku kalaku kakluku kanam si takluku kuy ngat ang liw aska matul ka sin dan kan ngaw na klu kwas asin rilungunik kan kalakutsu na ta kanam siyo na ta inglukilo nilu asanik doot na yukson rito anaga. Maturin lakasut sali tamani in the 70s, 80s, 90s. Doot kin kita perluki hui nga tangbashon kataukut. Ni Matun Togan Nassini Nipsilga Amsreok Nikilungun Gam School Ami Kala Ruzi Lachta Kan Rutaksuki Huankuta Anglism Nipait Kazakas O Salisu Nainami Kurfi Huankuta in mupeg loko ni gahtupeg loko curfew katakan kas curfew kan utkalo tatoy so tam kingo ni yut takit kanatang napaw na ni nunabo tayo klo ni takit sakhtay ling ukwaka kuna unwa mktuk kin takit skit for kwilatun dot what Tolong kami katun, unuk kami nit nau nau takhit skit biduluteng. Tamae tamaku kisikin kelingut matu maklu curfew makla nunam talalakan pil am inhkut sen Tama kun sali tang lukuhang ko tama itin niyo sa sasu kanhut ktushat elder at kanhut kanhut ktushat yuhtu magmihok saksimik sikuk matintang mukis ko huang ko tatama na tang pakput huang ko tama tama na tkitaput yuk Nipsikaloni Nunaput Simich Pagaloni Ayuk Nrikaloni Agatamanistun Ang Huanguta Miklungusumstun Tawam Tamana Umyoklaka Kankan Huyun Saitakaisun Nasusun Ritatu Yuhtu magmi huksak simhtsikuk. Toi sumai huankutat kiisuku. Yuhtu magmi simhkaluni. Tohtu manna kihtsikiakak. Ilumun sattai rutksaakalkaa.

0: tôi khóa áo ai áo quần à nên chúng nó có sốt sao này tục tao mà quan tôi chúc quý phụ nữ của gia đình của chiêu gia năm ta ấy chúc mừng là chúc quý phụ nữ của yêu sắc bút cả đa hút chúc quý phụ tôi khóa mà của chiêu gia năm ta na sun hi la mức thu tăng và sâm thun ni sâm thun thu quan cụ ta ăn rèm ta tao mực chiêu gia năm mặn này chúc tôi Hoàng cục thì bị chung này tham mai nà chúc kinh ác chiêu rắc nà bút mà cục ác cây yêu hút Hoàng cục ta ai ác yêu nì nà chúc bút nà chung khích khai quát nì dì tàn kát khá nì nì tàn kát khá nì nì tàn kát nì Tôi có nát sư đô cụ bí ác nì. Tôi tình sư bí ngay chúc nì mai thịt nì lưu cụ. Nà sư nghi ra mừng ác ca. Chìm nì ước sắc mực nì. Mà cụt á tức tình á sư lì á sư lì sư. Á sạc cụt kinh á kì quan cụt ngừng. Á bạc tôi á gait. Tôi khóa bís ít sai ta. Dorton beef canata from what and so milk canata king of out his rang of fuckwe. Tamamta as a reuping out good piukunta. Tamana as a trapuku. Away, chukut, mudakut in light. Jadi akuna. Tôi qua ác sức lúc ta yêu sư mà yà khum khuất nh bạc sư ta ít dục chí mì khum ta ác sức lý khum ta ít là bụt sư u nà yạc sư kì ác sức lý khum ta chà lý ta mà nà rích chích sư ta ác sức khum ác kina ta ác sức lý khum chinh u mà lù ta Itik bi yu mit klakhiak ki te ilamta. Ta huam kwangkut nun attao. Ta ma na kishtiki yaga kwangkut ni kayak ni tumtu. Hui ngatoi kwani kwa sit kapper la yu lo bi kuma. Toi tohti huwi lingo. Ta huam kwang nun attao. Timka una chikutka pilak simnik tichik gumku asid ramk imik puknaku asid ramk tawam ituktoi piluku asing nakhlo tamam tap imukhtukut pinnetukut tawam ejukhtoy piukumta piukungaukut kwatin sluichuk pilaqaitkut toy tot koskknata to aqpingngaqi pistikattoaseesinngaitto piukungaukut ikaiortengqartukut timput qichtiaguskumtu pangkutapikinrilkput qichtiqluqupikumtu pillaqsteenum taquam atortluuku imkutatsiqrit ijuqtaatorluyulasput uqqaatum uqluki taquamatsinnaquuruta unaqani illini qanrutiqqamafa qisian klubi qanfidlingo ayuq tassigut qarluku pilaqaqa iukunun aqtaqqalukumakununayaqqiornu qichtiqiaguskum taqwangkut nik ayainanumni maninunami ayassaqaatunimuutunayuuqukut ingrikun mayuullartukut akkeakunlu attaqaluta unaavu taatiqvanun tannigermi tannigex allaayuppaarluta tuatniyuullarput ayuuqukut taqwam huangkutnik qichtikuullukku mannatumput pinkummikka mayuqtaartuqallerattun ingrikun pinarqaakkut akuna ayuqtassiikut kilallqa ukutwani kiwayukimimani ayakniqarqaallermikni tv-nik kartunanikingan pitullkhut taunaqadam tikarluku toisu taqqaluta quankuta ukukhukin uqlin kallu kinkut khatunayuqsimni toquyun qaluta angnikhluta qaqimaduta anaduta atadutallu tamakutwani tvpilhatni TV-ing yaqlixiluta tawankuta TV-ing luta. Tai tuiklaka taqqan uptaqluta tawmun TV-mun tangfaka taqm. Maatn pinnaqtut kartunat. Chau qatlu yuqwot. Yuqtstum. Tamakut yuut pillaqsun gilamht yadik saitlikait. Tai lu Chakhluni akuna trinak pukuk tumiyakani tamani trinam tumiyakaini. Uchipaya kakhluni toiki hunangok. Trinam hotiungani mna wivan kshe. Ki nauruni iluni kanxrungnxruni ilu. Taunaqalaxluni. Tuinaq alli. Doailu bixxruni. Ayyaynanxamini ayaxti. Tauqa maistitngruni taukunruziiminik. Ayak taxtuqaynanxamini. Pistiga liiluki. Taayaquullaqerpeaqarluni attamayaqtaqarluni ingrikunmayuqsaarluni toilluppiqqaluni atnqanqtuq aqantoni matantoitaatnmayuqsaarallermini piqqaluni taunatrinaqtaayaquullaqtuq toit van de king of Berlone Utim Utioka Maidlam. Toit down a chicken bow my agarone. Is of the time of York to cut down. Chicken bow my agarone weeds on me. What in gang took? I think I can. Hun ai hunach go dort dei bildrem at da maxina yak tachdni dei so ai in ai ksach tuch tuch illini a rudai rakhluni kingu perach perakhluni ingrim qatarm qani kingutum Doel bekhrunil minig gannchud ngachtuk wadn. Biw hwngaw nga, umioam gwn. Biw hwngaw nga. Ki gigi gizw gari nachrwni masina maiwchwntuk. Zw gari lwni llwgan llha biw hwngaw nga maiwchwrwni. Doel llwchan gwtnwn. Asit chudwgrain yn chwan gwyd nhw'n wna chwan i ddwch doi wmioch sut gach bod gyn nhw gawd gsaid o gwyd a gyllawch yn gamda a ygioch do wmioch bod doi llw asir i hwnna lwta jam gym wm gasyd llemg bych ti lwta dym bwyd Kynsigi a gwrsugw chwangwtnyg. Bi gwmda. A iach nil tŵwg. Ilam snw'n litnaw gwtngwrwni. Ila bwtsali chwangwta chwangwtnyg. A sy'r chagrwta. Jali ilac llwgi. Iga yw yw'ngach ilch gabwt. Dawna llw trinac. Mae yw'ch Pangutun kriegum tru, idlini jakfi rachtugut, atsilingumuk. Iduktoja sitrem radusam nikum jorne ruduta. Taukua majuk jahtukumta, pangutnik tumput kintsiki aguskum tru. Iduktoja sitrem radusin rishaluku, jadipiuskan kartugut. Mae chwyngach bod unigig chwan gwt na gran rwllw da biwchwng aw gwt. Ilyn eich yn rhymadhad a chi ag chyd o gwt. Da gwam adrych gan nhw'n adrych i wyr rwllw da doch at da mae yw rachllw da bingsig rwllw gwt. Adrych diach doch all bwt ma rillw gwt. Dama gwt. Jukuyut kabut kwangutnik. Doi lunutan tauna engisis mayu mahikum tu. Nasun rihtukut. Yut piikungaut. Taumuk akkasat magut. Pas aanasi aatati ritnaukistisu. Tuot najuukut. Apahtu jukungaitsi. Akkasaita tulhomhtu asinatin piakharutin asirilhamkni asiramn kintsikiagulukutimmisin toisutamanasminik liskuni kintsikhamattum qaimta ilaputhu kintsikiagutsukungaputtamallkuita Tamma hun tamma i chukuyut kluku tamana. Huya nakpa. Toa i sukka.
1: Asikpa. Umyak kluku su akka ayak iyo peklo saliyak tka khatamni illita elderat akka tattairut Kulga buyamis kamnek sigilhukkiinga tailuni kalaa kutsuusamme an kala ko sa tuklo sa leng lo tamani post office sami. Beng kwatin. Mkwani kwa kuktali yaukto ayok knak ayok knatin kuk yut kala kut klaktsikat nga kuy nga lo tamakut ni taklo kito ay kayum kanukska nga kwatin tawkwam ikulika dotin ni tingkpat yukunun kala kut kaklutin sallan siyumukut ktsak kiyo kan ngo kukuni ako laik tsikuk tak tsikuk yutakwam salliyo kalakpukun tang tsikat sallan kailun spet salitin matintoy ilu mun may ilay tuwani kan rusuk ngan kalkwi tamatum, kan rusi masam nag tamatum, kan ruyutum for asha kuru kakani ikayu mapera nga tamatum. Salang kreyuk nani salitse ka tawam kalakot kinril ngay tatkin kakam kutiyut ayok kina ayok ayo kan rilam ta kayo kuni asat tuyut kung kuta umiyakit isukti mikti ka naki sa'y piyo sa kamaknak kalaktuk nga lo ting yukun kasanak tama na kung kuta si mikti ka naku tamamta yugamta umyok tuluta khal tamamta toy a tamaskuit nik sanga yugik ngaluta angne riyuk ngaluta aknextuk ngaluta qayuk ngaluta tamaskuita tamakut khani iyum tama kami pikluki daw mag ili kun kala ko takam ki ay kiyot manakan ko takto kamul nga ko takaw ko kutotin kwan ko ta aknihtito kumta ilabot aknihtito kakayumil kumtki ako na pitflu ko kan rot klakat translate ng nakaklako yuk asa ayokus kiyo spet asa nun yukunun ayokut pisko matikpton tamana na makun toy tamaskum ta sanga yutom ta aknikluta ang nikluta dot na yuksuk nga luta tom tas ukaksa kun maybe late 90s or maybe late 90s. Una kwa ni akmani ing kilit kan sautit ayok tasi kutulo ni amani ikta kumnisok malgo kwa ni saluktuktuk ay pa asil kakulo ni ay pa lo asil ngulo ni asil rin kako kuluta kako kuluta asil ngum takukin inglo kis kluta yukwat asina ko ayukot skluko kalakot skluko akok skluko ing ay pan takukin asil ram kwa ni kako yut mag imiu maluta nalek hok ukuk akfaut qatahtak nalek ukuk ikhtaqum ni qakfaut qatah qakfaut qatahtak doitu huinga hok nakka qakfaut seqok inglukilga nakkumku yulhutka kan sukulagatik laka yulhutka akina uktik laka kwatloka asilgo kumkwatoy chalilo ni tauna hukpakfautik uktauna nakkumku takukin asilga nakkumku kwatin bimang kama piitsaqtiqliunga qalluqqa tok ikaiulaqinga ikaiulaqinga piitsaqiaqam umyamatsalluqaqaanga tamamta illikun aqanqaallugun atuulaqput asilqaartailami ikhnaamt hun qalluqqa ilam tun tallu maqluta totn khani ayo kutse qalai qamani ilumni uitassi ganani assilung pikuni tamani tamai khinga pitsageraq tulakka asa asam turnaqvela ma asamun to asamun tsawit lama takwam toy totn ayuqta litna qomatsim tun angayuqamkun tamana totn kuma qaqluku

0: Okay, good afternoon, Dawasu. Waniha, Kiskimi Chesput 130. Waniha su Kanamchik Narrative. Jacob Nash.
1: Kanamchik Narrative, told by Jacob Nash.
2: Tamatau Kanamchik Kakata Kun Akatamani Nitsuska Tamani Akokchia. Unangun angutuluni tawa chusinuk tamani ating kasunyakan imakwagam tawa tursi tao na sa tumakutulo kaya kukunaki aliik kukunaki sa tangas kutsaliik kukunaki tawa sintawa manong mayuwani ato koloku sa mga nagutaw na ni watan sa ngaskut piyakat ni usagaluki watan nunet ni watan piyakto aksuki takwit ni watan nunet na kumulun watan naling naksakit alihikap ko na kita Nakutom siya at kita ulitin ko at nangasikot mong kutuso ko nakalagat piya kata. Tawusagalugi wat nununay tinong wat natakit ng isa at pakulugi o nangasikot wat nakin bis ka nung nakin tigitsos ka nung kaisin sinunay ni witatos ka nung apakawak. Aw kun kuduwan biya kami unat niyo kut kasuki unat niyo kubo makulog aw kun kuduwan akto man ang gamit na ngas ko ako mo sa ni ha trust na kami unang kwasin at kanan Amma tasa sin kaatakstaw sinilun. Tao masukam tao tawat nishani angats kumalog itkalot asan naurut. Tumtu akulim na kumuluni. Bisyak tawat nikumahutas kalog. Tawsa nakin taunok Makno, ukalan kong kasyon ng tungin, ay pasawag ng sanin ang. Nanitong no, nanibiskan aso ka. Tawang tutaw at talo kong makutas siya. Pasuktan na, ukalan kong makin nagalatang bisak. Takuyak. Unatuan ka magsasin nila. Nansok na kiyaksin tago. Unakulok takin uka aksulun. Tawang tawat na kakaslok. Kulagaktat. Sunin makukam kikin na tsaay imit. Ngay Nolletik pak mungu talingit sitahtau. Ikönnen kalingit sitahtki. Ahtakasaka näitä onnaku. Sani mokokom homahtsan. Kungut kaosin iluk nappalte saimmaksuk. Atakkaitsuksun alle atakkama ikönnen kialavunuk palingit sitahtki. Tawag, tawangat unaliik, tawangan unaliik saksuto. Tawastu at kami. Utakchami nangat ksinilo, at kami nangat katukusisinilo. Tawalilita mga skutbisya. Tungono na tamakon kautos kan bif kanilo. Ani mukhok makhlak Үүнд биш гэнэл гэдэг. Үүмүүр гангийгам я гумгалгам бифгэггэн. Тава бифгэгам бүтавшээ ах бүлін алгалуд. Аннэгэн маагсэр маалигэлүү аннасэнийлүү. Тава тү... Тава нэссэйтэн сэчэгэн иммэгхэг. Аваани... Kaya lebih mit nak titni gue itu tulis kongat atau tahu.